0: Ivuna ka ke lulu bakho chakazi lokho kwa amakine la maravent hiswo leswi kuva kempela uvuti dzudza ka xirami kusa kulunkarika kumaka ku na kutsitimela ngopfu swinene swinarisima ngopfu kuva mngisetsi u pfana kempela na uti juja kambe ke unga tsitwi kuva u xingiwa hi kutsitimela ku wena u tshamela le ndlwini juka leswaku va selixile u fanele ku va u endla xo karhi mayelana ku va u ta va u tshembisa vutomi rinene endyangwini ka wena.
1: Tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Ti vhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Sinkora xinari dza 7 minuti tavake pangalatana chungu mixer mnanga mapule xingani kholavetela kuvaketa kunyika matimu ya siku hi sinkora na 45 minuti wana ke utira ku tira kwatsa so alo ida isa tulinda di jardilish.

kula kuva kempela vanhu ku tiyisela hambi hi ku hlonipha ka leswi swi na kuka ni ku tita ka mun'wani hikusa ka mun'wana mun'wanyana a fanela ku va a tihita a fanela ku va kambe a ni ku tsakela a ku hlula ka yena eka ku va a kumile a nchumu lexi xi ta ku kempela xi mi nghenisela bindzu kambe mahlomulo wona hi wona ku a machoti hikusa mahlomulo ma tsele ngopfu swinene ka misava leyo va ku heta ku yini kempela xin'wana xin'wanyana hi fanela ku va hi endla xona hikuva mi hi tiva ku va hi seketelana hi tiva ku va mi swi nga thanda ka loko ka ku ni a swi karati ngopfungopfu ka ka makwerhu hi nga va kha muakelana hi nga va hambi ka mutirhisanikulori ka mun'wana mun'wanyana loyi ke hetaku na hi hanya swin'we hambi hi ku va ka hi tivaku hi pfunana hi tiva ku nyikana mavonelo hikusa leswi swi ta na swi na risima ngopfu swinene eka vutomi ra ku hanya siku rin'wana ni rin'wanyana kambe ke loko lixile u fanele ku va u tiva leswaku va kasi muyakelani yena a humule njhani ngopfungopfu leswi ke ku ta ku na ku va ni ka timoya ku ta ku na ku va ni ka timpfula ku ta ku kempela na ku ni ku cinca ka mikama iriba vunanga lelikaelelumako zito mamboani ku va a hi phangalatsa ku ya fika 5 hours na 45 minutes lana ke nga ta ku nyika ku matimu ya siku mikiseni.

0: doropa leyi nge mbani ri tiviwa tanihi Itera du Boisgent yi nga ndhawu leyi yi nga ni vuyamukeli ngopfu swinene hi loko li va li thopiwile hi muputukezi Vasco da Gama loko a ndlulile hi ndhawu liyana hi 1498 lana a nga va a vula leswaku va ndhawu liyana yi ta va ni ri Itera du Boisgent ku va yamukeliwile kwatsi kambe a ve a vumbiwa hi van'wamabindzu va Swahilesh na Lweke Nyambani a kumekaku na a pfuxeriwile va Portuguese kambe lo rhanga hi 1498 lana a yakiweke a Feitoria hi 1546 na hi 1731 ku va ku sungunile ku va ku tshama va Portuguese lana hi 1763 ku nga va ku yakiwa Nossa Senhora da Conceição na ku dumeriwile hi maFaransa ni maHolandi hi 1796. Doropa leyi Nyambani ri ni ndzelekano ni baya dinyambani swin'we ni doropa la ka Maxixi. Swin'we ni doropa la Maxixi na le ni malwandli lawa ma taka na makhunga vavhakachi hi mpimo ngopfu swinene. Nakona hi lelo li nga ni xipimo xa 500,000 wa makenekene ka mpfhuka wa ku yahlukana ni ntsindza wa tiko nyamuntlha leyi hlanganyisa 50 wa malembe ni 20. I siku 12 wa mahuri lembe la 2000 a ku vaneka mhangu yikulu ya matini tikweni la France. Xibulukwa lexi xi vonekeke a matini lexi xi dlayeke vabuku xi vanyingi na ku dlawile ku tlula 100 la vanhu ni 15 wa vanhu na vanharhu lana ku nga va ku nga zanga ku vonaka wa ku va a huluka mayelana ni mukhwepa lowu u kumiweke pakitini ra van'we ka lava va dlaweke ka mhangu leyi u vula leswaku va 20 ya vanhu na vanharhu va ve va huluka na va nga timiselanga hi nkarhi wo leha hikuva va tshamile ntsena xipimo xa 20 wa maora ni 4 na va luzeli vutomi hikwalaho ka ku pfumala a moya na ku ndlulele malembe 2 hi siku 15 wa Khotavuxika lembe la 2002 Russia a vuli leswaku va xivangelo xa xibulukwa lexi xi yelana ni ku va ku onhekile yin'we ka michini leyi endlaku ku va xitimela xa mati xi va xi famba. Kama timu ya siku nyamuntlha yi kumbulile ku tlakusiwa ka xitepisu xa doropa a doropa leyi Nyambani yi nga ntsindza wa xifundzankulu Nyambani na swi endleke leswi hi siku 12 wa mahuri lembe la 1956 ni ku voneka a mhangu yikulu a matini tikweni la Russia leswi hi siku 12 wa mahuri lembe la 2000 matimu a baliwa de la Mikdat matolokiwa ni kumisiwa ya Rostino Botela Amarabduya Avika vukantisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

Oitora shina wa sibinu uchimongu na Rushdido Botela. Mragilu watiku ata rangela ya mtlantiru wa kukumbisa mkwepa wa kumbisi wa matiku wa kumaka kuti kweni. Itave wa kumbisi wa matiku ya Kuba, Tailandia, Slovakia, Dinamarca, Afrika Dzonga, Nigeria, Namibia, Ghana. Umfumu uvula leswaku vama vanuna lava va tinghenisaleke ka ku va va jusa xitshungwa xifundza xa Makosa xifundzankulu Manika hi lava se va tsumbuluweke, nakona hi vavanuna lava va ta na va jusa xitshungu na va ri ni swibamu na vona na va lumba a muti wa vukhandza tikweni, nakona hilana hunguleli nyikeliweke wa zibilu lweyi hi munyikeli wa mahungu eka nhlengeletano wa tiholobye Nosesimpisa lowu a vuleke leswaku va va ta va va khatisiwa. Ku ta sungula ku nga ri khale a ntirho wa ku va ku lunghisiwa lomu ku onhekeke hikwalaho ka timpfula ni tindhambi eka mugwanyi wo rhanga tikweni swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani. I tindhawu leti ti onhekeleke hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ti onhekeke hi sunguti ni nyenyankulu lava va hundzeke. Na hungu leri nyikeriwile wa sibilu lweyi doropheni la ka Cinca hi holobye ya ta ntleketlo lweyi a vuleke leswaku va ku ta va kambitana ku lunghisiwa ku tlula 5.1 ya makanikene. Xihoko Matlombe a vula kambe leswaku va swifundzankulu Gaza ni Maputo ku ta va ku lunghisiwa kambe leti telenaku ni ku va ku pfuliwa tindhawu ta ku ta tsutsuma mati eka mabulawu ya Nguluzani dropeni la ka Cincayi ni Ingomati. Na ri kulumu dropeni la ka Cincayi holobye ya ta ntleketlo hi leyi yi tsatsiyaku vafambisi va mimovha leswaku va va va ni ku tivonela ngopfungopfu ka ku va ku voneka ku pumbeka ka ku vonakala lomu switarateni hikwalaho ka ku va ku komba ku fupela nambe hikuva kuna timpfula ku tlula mpimo masiku lawa yi nga ka wona. Nakona Xihoko Matlombe a vula leswaku va loko ku ri na ku tivhikela swi ta va na swi hlengelaka ku pumba a timhangu ta mimovha na i ri loyi a siyeke ntsatsi lowu ka ntirho wa wu landzaku wa ku va a vonelela ta mafambela nambe hikuva a bula ni vatleketli va mimovha. Nakona hi loyi a tsatsiya ku vatleketli va leswaku va va paluxa vatleketli va mimovha lava va ku ri ku va nga hloniphi a nawu. Handle ka tiko hi kuma mahungu ma vulaka leswaku va 10 ra vanhu ni 5 hi lava va luzeke vutomi a tiko ra Zimbabwe eka ku mbombomela ka bont ku vonekeke lana ku tlula 5 ya vanhu ni 4 wa vona hi lava va kumeka na va tleketliwa ka bonti leri na i ri mhangu yi vonekeke ka nambu wa Kariba kulunkarhi na ku vuliwa leswaku va ku nyamalele xipimu xa 20 wa vanhu 5 ta matshamela ya nkama. Doropala Nampula li ta kufumela ku fika 30 wa magrau, Pemba 30, Tete 29, Beira ni Kilimani 28, Lixinga ni Vilankulu 26, Nyambani 24, Kasincayincayi 21, Ximoyo 19, Ugamo Maputo ata kufumela ku fika 17 wa magrau. Mwingiseti iwe mahungu ri tsala man'wana hi nkarhi wa ntolovetso.

0: Yifunaka ke no bakho bantsa kakana lokho atsatsialana leswa kuba swilaveke kuba mpela mpela mu bana ku ya hlukana na muri nona na satsi ku seke vatsongwani lava ke vatakuna va xantseka lava wena ke mamani kuva horishika kuna baba vana baba ku vorishika kuni mamani kula kula kuva ke mpela mu patsana ee vhunanga le tekelana e lrimla gitonga
1: ikuye sa sinu sama cheve cheve
0: ale rimle ke pela tra kula kuwa ashfudza kulo e nyambane jemyo sparuk ma hlala wakhe ya ka paruke ale rolambiri wena nkate ko sampela mpela mbelo ku famba kulo ku vuya ke nda vashitakiele tshivanane ko sala ke mpela mabondo wa ku swi hundla ndi nga mukuma ngale ndlela yakufana oitores na 25 minutos de kupangala tamo kutsere kusikala tlepo kwa dropa la kanchenja itivo nela show.

Timbila umzimba lokho ke bathi phathele umthiri ya radio msebiki na Victoria Schneider 34 minutes ikhesa kuva itola twa kwa ke pelo dikina le bit timbila wena umsebiki kwa o did you check it out shira me kashira me kashira me bela Ninga vani resuega ku yembela lana JV makalema jara kurumuka jenja irere mpela mpela makaita kuna yumela masiku lawa Ava tsongwani vati endla masuega ngopfu swinene Loko mu yangula le kala me upai kala porque mina porque eu leswa ku va bina Ja, di ke tla go ka sho ka ga rsora ke. Ku sa wo swe galo wa ene le swa ku wa se wa tsukula ni di jonsa swi lavekile swi wa endla le swa ku wa ke mpela mundzuku. Ngana ni ti mangu wa mana bana ka tsoa. A chela mishani sa mi hloti enjangweni. A swi lavekile swa swa. Ku bota fabu ku bana ndi maka kokola kula ku bo yeng seta amlayo yeng seta ku vola iwa kwatsi wona ke ntsongwa ndi va tswela vawe oyo kuma kwatsi ti jose leto ti yabukela ku xikolo leswa

Rachel Mngisethu Maungo na Rostino Botela Nyamuntla murengele wa tiko Daniel Chap watava a rangela ntirho wa ku kombisiwa ka mikhwa ya pami hi vakombisi va matiko ma kumeka ku tikweni nakona i ta va vakombisi va matiko lawa ma kumekaku va kumekaku kasi vakombisiwa kona ni va riro Mozambique na yi ri matiko ya Cuba, Thailandia, Slovakia, Dinamarca, Afrika Dzonga, Nigeria, Namibia, swin'we ni Ghana. Mfumo u vula ku va vavanuna lava ti ngheniseleke ka ku jusa xitshungwa xifundza xa Makosa leswo xifundzankulu Manika hi lava se va tshumbuluweke, nakona vanuna lava hi lava va taka na valumba vukhandza tikweni na hi ri lava va karhi ku va nga na maendlelo lawa manene na i ri ku va na swi nga fanelanga leswaku va tirhisile swibamu dlikeni hambi hi ku va jusile xitshungu. Nakona hungu leri ve ri tivisiwa hi munyikelo wa mahungu ka nhlengeletano wa tiholobye Innocence Mpisa lweyi a vuleke kambe leswaku vavanuna lava hi lava va nga ta va khatisiwa. Ku ta sungula antirho wa ku va ku ta va ku lulamisiwa lomu ku onhekeke hikwalaho ka timpfula ni tindhambi exifundzankulu Gaza, Maputo ni Nyambani leswo ka mugwanyi wo rhanga tikweni na i ri tindhawu leti ti dumeliweke ngopfu ku onhekela kasi timpfula ni tindhambi ti vonekeke hi sunguti ni nyanyankulu lava hundzeke. Nakona hungu leti ve li tivisiwa i mu wa sibilu lweyi kasi doropeni laka cinca hi holobye ya ta ntleketlo João Matlombe lweyi a kumekaku na a ri kariyentso ndhavu leyi. Nakona hi lweyi a vuleke leswaku va ku ta va ku lulamisiwa xipimo xa 5.11 ya makenekene na i ri hikuva antlhela ku va ku lulamisiwa lomu ku onhekeke ku nga ta va kambe ku pfuleriwa tindhawu ta ku va mati va ta kuma ku tshambalateka kwats eka nambu wa Ngulusani laha ka Bulawu kasila Ngulusani swin'we ni le Nkolwani le Nyambani. Hi lana fikiri ta ku nga ta va ku sungula a ku lulamisiwa kumbe ku lunghisiwa xipimo xa 5.10 ya makenekene. Kambe ko ka rendzo leli holobye ya ta ntleketlho leyi tsatsiyaku vafambisi va mimovha mayelana ku va va tivonela ka timhangu ta mimovha hikwalaho ka ku va va nga teki rivilo ngopfungopfu leswi kotaku nakona timpfula ku kombaku ku pfupela lomu switaratweni. Nakona João Matlombe a vula leswaku va ku lowu nkarhi a swi laveki ku va ku va tlilevile hikusa a mafambela hi lawa ma kumekaku na matsondzoma na a tsatsiya kambe leswaku va tleketliwa va paluxa loko ku tshuka ku vonaka a ku phutliwa ka nawu. Handle ka tiko hi kuma mahungu ma vulaku leswaku va 10 lavanhu ni 5 lava luzeke vutomi wa zibilu lweyi hikwalaho ka mhangu ya ku diba ka bonti vonekeke eka nambu wa Karimba leswa tiko ra Zimbabwe. Ku lowu nkarhi hi lana 22 ya vanhu 5 lavambirhi va kumekaku na va nyamaleleni nakona na va ha ri ku laveteriwa leswaku va kumeka. Ma tshamela nkama mabika leswaku va doropa la Nampula ni ta kufumela ku fika 31 magrau, Pemba 30, Tet 29, Beira ni Kilimani 28, Lixinga ni Vilankulu 26, Inyambani 24, Chanjai 21, Shimoyo 19, kasi Maputo ata kufumela ku fika 17 wa magrau. Mungisetive mahungu, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo.

0: timakata rants leti ke tsekelana na Erminio Costa loko a ku impela mpela ka ku hinkwaswo mina le rantsa wena e swalo tsimanga ku swinani swa ku vaka mpela njangweni pfushata le rantsu nkarhi un'wana un'wanyani ku sala rantsu mpela le fanake ni mavele luma singwini ku sala loko unga hlakulele amanga takula amanga tavane bindzu kambe na lona le rantsu le fanake ku vaka mpela uba u hlakulela u chela chela mati ikusa ishluva lexi ke u xi byaleke embilwini ya wena kokwalaho swi fanela ku va u kumeka ke mindset na u xi vekisa i na 9:20 mindset ku rhamba ku va u yingisa ni kona ku minya xitoriya.
1: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
2: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
3: Ngisete wa kuranza ka kusukela a xilembeni eka rebula mayelano leswi hitana leswi swi hanyiweke hi vatshami va ngali vangaki va muganga lowu mayelano ni ndhambi leyi va kumaneke na yona. Murhambi wa hina hi ta bula na yena.
4: Bula na Fatima Samrago.
3: A hi lava ku tiva xihintana xa n'wina a loko a ndhambi yi tele mu swi tivisi ku yini swa ku lomu xilembeni ka tala ndhambi?
4: Loko ndhambi yi telile hi byeliwe hi varhangeli va hina lava hi rhangelaka vakulu ka hina va ku ti lunghisele mpi ra muhuma ku ndhambi leyi taka se hi ti lunghisela mpi ra huma lava nga ka va nga swi kotanga vo lava nga hela matimba va kumeka va nga ha li kona. Mina yelwi ni nga nyima kola kaka mina ni kumeke ni swikarhato swa xikulu loko ni humile ndhambini ku ve ni wun'we ka nga gwenta nga ku huma loko a humile a tsemekanya hi koridoro le ka ka mina a yo fa a hela vutomi a ta fika a khima ka ka mina se loko a khimile ka ka mina enta va ligara va ku ni munhu loyi a nga kona ka ka wena Dona Fatima a hi muti swa ku wa kwini kumbe wa ka muyanga kumbe wa kwini a hi mutivi se va suka va kolega va famba ku a matamali makulu ma fika lomu ka swisuti a swi nga dari ku ni nga huma. Se va huma va hi madingi va tala cuvuka loko va humile maboti va ta cuvuka kwa swa munhu loyi i vhizinya wuladu a fekolanwa hela vutomi kumbe a te ku hi matata fika khukumba kumbe wala ku khwela henhle ka xitabu kumbe wala ku yisa kwani swi tivanga se va mi teka masane trash dia na fili kwaleyani vo ndla ku mi susa se hi mafoxoleni ni maluva xipara va mi teka va mi comeketa se a ni va nga ni vutomi la ku tsakisa mutini ka mina ndyangwini ka mina ni murhule ka ka mi huwile hikwalaho ka tindhambi teti nga va koho muchumu yinyingi yi nga onhakela ha aselanga ni nchumu ndhambi leyi yi hohlotile ku a yi fananga ni ya malembe ndzhaku ya malembe ndzhaku nga ya antswa tiyindlu ta hina a ti binyile
3: se mulamulele kinkwini a ndhambi mama na Fatima u yi wa tumbela kwini
4: mina ni na tumbela ka hoko ya merikado ya hoko hi laha ni tshameko merikado ya hoko hi laha hi nga tumbela ku ni vatsongwana hi tshameko durant 3 semanas se ni siya vatsongwana hoko ni huma ni wela mati ni vuya ni tata limpa yindlu pura hi ta kota kusuka ka hoko hi vuya kaya.
3: Mutekele ku swi kholwela nkarhi va nga vulavula hi timhaka ta ndhambi swa ku ku ta tala ndhambi ha huma kumbe murhangi hi ku karingela se mu huma na mati mu ma vona swa ku hi lawa
4: mina ni tekele ku huma majoresho ya vanhu va principe va nga kumeka ku va luza vutomi hi ku va karingeriwa ku a hi nge humi hina hi nge huma ku na ndhambi nga ku ndhambi se yime khale se ni 3 na ku yingu se tala ndhambi majina hi nga hi vona swa ku leswi va swi balaka ka varhangeli nchumu ya ntiyiso hi yo huma siku ni siku na ko ku na mpfula hi humetela hi ya tshama ka wona
3: muhumi na usiku
4: hina humi na usiku ni humile pra Tsanovitali
3: mu fikise kwini ka hokwe a mumovha mu fambe hi mabonto mu fambise kwini
4: hi fambe hi mumovha yo durha hi fambe hi mumovha ku pfula ku sikhwela mina movha ni lava movha pura ni famba na ka hoko ni troxa la mina ni teka ni troxa loko ni kota ku teka troxa tinya ku khoma 3 or 2 pura u kota ku huma u famba loko u nga na mali ya va nga ku teki loko u nga na mali ya u famba hi mukondza ni teka hoko u nga rhwalanga nchumu.
3: Hi swona mu swi kotile ku huma ni swigwa swa ku voneka u swi kotile ku lamulela xihina xi
4: a hi humanga ni nchumu yo huma ni leswi a hi fingeneli swa ku goka ni swa ku fingenela u rexa muchumu yi salile hi yo lise yi nga bola ni mati ku tala ka mati lawaya
3: a mu va nga ni maqhinga ya ku va hambileswi mi nga swi siya ndlwini mu swi bohelela le henhla swi ta kala swi nga ha kumiwi hi mati
4: a ku nga na nkama a ku nga na nkama ku loko wo nyima wa hala ku bohelela mati ma ta ku teka se u tinya kimbe ximu munhu a huma famba ku nga na nkama na wa vhiya mito hambe ka ku veka henhla ku nga li kona ku pura ku veka henhla tindhuni na lona u swi tlakula u sweka henhla se u lava lona ku brira maxi nkama wa ku lava lona u ta pala a nojhani wa vhiya timpa a kona timpa ku tamswa ni teka switukulwani ni vatsongwanini hi huma hi ya tshama ko se so majinani
3: muli vangaki ndyangwini ka wena
4: yini a li Dzanovi
3: va ndyangu wun'we
4: va ndyangu wun'we
3: va ku tshama mutini wun'we kumbe va ku loko muhlengeleta ndyangu wa n'wini
4: I vatukulu va mina na vona vatukulu va mina loko va hume mafera va kumeke va ri na mikokwana wa vona se a ni tshame na vo mbangu munhu
3: se a va tshukanga va rila a wu tshukanga u dludleka nhloko loko vatsongwani va voni swa ku va talele wa ndhambi va banya ndhavuko va lava ku tlhela va ya makaya ka vona swi endlisi ku yini
4: a vatsongwa va tlhelanga no va ni xitirese hi xikulu ni humile mi ni humile vatsongwa lavan'wanyana a vatukulu va mi va vambirhi va yalele ku huma na mina va vuvhona yanga ta huma kwa ku ndhambi yi nga ta tala a ndhambi tatala vana nga yi humini va yala ni huma ndhava ni nga huma na vona ku sala lava doxi lava doli va sale se ve va nyika xitirese loko se hi vona leswaku tiyindlu se ti bimile a ku na meyo se wo sungula ku nhloko se ya vava ni vuswa wa hatla hi lavete kuma swaku va khwele henhle ka yindlu vo tshama henhle ka yindlu maxi ku ni lwa nga va sokorela va nyika lona va tshama henhle ka yindlu durant kuma semana todya na va tshamile henhle ka yindlu se ka fika nkama ni nga kuma meyo ya ku kuma boti la manuali ni hakela mali ya 1,200 ka dan'wana 1,200 se va humesiwa hi boti la manuali va muka hoko
3: a va tshama njhani henhla ka yindlu a va dlayini a va li va ntanga mona
4: a lo mun'wana na dzaseshi lomun'wanyana na dzoyo se a va tshama henhle ka yindlu laya ka maxele axigangeni hi lana va kota ku axudariwa pura va kuma ku dla na ku ti alimentasa hi hoko hi maboti lawa ya mumutori se va tata nyikiwa swakudya va sweka lava swekaka na va famba va va nyiketela lomuya
3: va swi kotile kusuka hi ndyangwini wa wena va va patana ni van'wana
4: va swi kotile
3: se va li va sukisikwini loko va bani
4: loko va voni mati swaku ma tala a va ha tshamanga seni nkoveni se vo famba nite ka maxele axigangeni se va fika va khwela henhle ka yindlu va tshamako va hanyaku ni vanghani van'wanyana hi leswi va nga kota vutomi hi swona
3: se a loko a wu swi kota ku vulavula na vona
4: a communication yi ve siku liwu ni nga kota ku vulavula na vona maxina ya communication leyi ni li kuma hi vizini wa mi lwa nga khuluma laya ba sibindi ni khuluma na yena ku vana va mi va hanya ku yena a nga humanga a tshame kwalaya ka maxele ni ku vana mi wa va vona ke ku na va vona tiya Fatima mavele henhle ka yindlu ni ku va dlaya na ku va nga vaviseki va dla lexi lavekaka ku va kota ku va huma maxidito fashion swi kotile ku va huma hi boti la marema
3: loko se va humile va te yi u te yini vona va te yi
4: no vana ku maswa swa ni wondzile mhaka n'wini mutshama ni ku a hi humini mi nga la ku mata phinda leswaku ni siku la lowu vhovhanke hi phinda a hi ku swi matlangu na ku ha matlangu i nchumu lowu nga ntiyisi ene va huma na ku se va kwalalile mati ma va hoxile a va nge hi phindi ni siku la liwu lava
3: se lavan'wana u humeke na vona mu hanyi siku yini se ni ya munga ya muya kona muya wu lamuleli wa bazara kumba mule kati u te muleba a mule bazara mu ni ka tixaka a mu nga le ka tixaka
4: ni ka tixaka maxi mina ni kumeka kwalaya bazara leya ku ka tixaka pura wu tshama na wu vula ku dla vatsongwani va la ku dla ku na poya swakudla a vatsongwani va la ku dla wu la pa wu lava yini se mina ni kombile nyana ndhawu ka bazara nyana ni savisa ni hamba sopa pura ni kota ku la xava mucovelo pura vatsongwana vatsongwana va le ka wun'we wa mukon'wana mi ni nga kombela ku va tshama kona
3: se wena u tshama bazara wu
4: sweka sopa
3: se mama na Fatima a wu swi kuma kuni swa ku sweka hi swo sopa
4: a se va voni nyika va kolega bazara va ni tiva ni xifedomerikado xi zanovidoto tiya Fatima u nga tshami hi mavoko xavisa u ta kuma ku dyisa vatsokovani va wena se va nyika singu kila fexa tshama na wu xavisa u ta hakela hi kutsongotsongo se ni sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali ya vona sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali ya vona zani kungulura kinye xikonti ya vona ya tifija hi leswi a ni tshamisa swona
3: ku na xintana xa ku tsakisa ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku hambiloko u le ka swikarhato a swi laveki ku va u tshama hi mavoko inakati ya Fatima hi nga hi byela matlhelelo ya n'wina ku va musuka ka hokwe mu vuya haleni a vekiwa hi ya kona u vuye loko ndlule nkarhi muni u fikise ku yini haleni u tlhela u vuya u wela mabonti kumbe u vuye hi mikondzo kumbe u kume movha
4: a loko ni vone swaku wa matise matshwili hi fika hi lomu ka kutaka masenge ni yo wela ku sungula na ku wela ku ni makhele lasi ma nga celeka hi ntamu loko u nghena laha u tende u khomiwa hi munhu mukokana pura mi kota ku huma se ni ta ni ta hamba limpeza ni lava vanhu va ni pfuneta ni hamba limpeza la kaya loko ni hambi limpeza le hela ni heta dosh dia ku woma nyana se na gudula vatsongwana loko ni gudule vatsongwana mbanani lowu nga kolaya wa xinti ikonomi se a nyikele masaka semende pura veketela xitiratwini se hi contribua kambe wa contribusao ya timali 50 pura va veketela masemende lawaya pura ta kota ku hundza ku seka ku karhata ku huma a nga li normal pura ku huma se va veketela leswiyani swi hela se purodyeka famili hi hume hi mukondzo kumbe hi nga na tronche ku telaka hina vanhu hi hume hi mukondzo
3: kusukela ka hoko ku ta fika
4: leyo mukondzo
3: swi leswi a swi lava ku musuka nampundzu
4: a suka nga na mpondzo hi suke njheni manini madlambu lowa mbamazasejasea famba hi katsongotsongo ti ta fika hi mukondzo
3: ni ta ta fika na wusiku
4: a n'wana laha ku vevukile hi munenge loko se u tshweliwile hi swilo loko se lixile u cuvuka seni
5: kube bukile la akahali kuli xilembeni mukonzo hita hita fika se sungula u tsama kaya itsama itsama tsama machu tsama na kwa tinsuna titele kuni marede ya ngese phaka nkamalo tinsuna tikona ati tatani wa madaka madaka lawa mesehela malara mangena na uti midikara swoku yini yini manje hisukile ta fika itsama kahle nso swi hali bonkweni vatsongwane va mina
3: aku yendla lo limpesa leli swimvevukelile
5: switikile maka mati ahingana mati amati tinya kuteka wola ya ndambile uhlantwe wondwi teka wola ya ndambile uhlantwa malosa la mangasala kwa kama ngawone kulosa lifi pelosa kona ka mbedu kona ka magwarda fat mache alosa kutela kalo alifi so uteka mati wola ya ndambile uhlantwa losa uhlantwa mapanelo uhlantwa timpahlalo tingasala luma uchukuchela uwaneketa leswi hanyisa swo pura ku phuza mati tinya ki yaka swihlobyeni swa swa swa ku tshisa ku tsheliwa mati uma phuza nako au saudave tinya ki wa xava gwa mineral pura ku phuza la wa se prophet ra ko hi masweka maupa pura ku ta sweka swa ku te ku ta ku
3: hi swona ku ta fika swoswi ama sisimukela ya nwina malomuka ku hi
5: u ti dzara xikarhi ya sisimuka we u ta ku ina ku swin'wana ku tolweli ku tirha tendo sisimuko za swi kota ku tirha ko tsongo tsongo ti tlangela na switikitiki kwala mercado tanga swi kuna mthavanyika lwi ukota ka xava a huku tata sweka u xampungo sweka lwa xava ka matsava ti xavula matsava ta xavisa sisuvamente swi hi leswi simukaka hi swona
3: mama na Fatima hi hi Johnson mu ikumeke phakati ka hinkwaswo leswo u hi dzwelekela xintana leswo hi dzweleke mayelano ni ndhambi vakona van'wani lavango va lama tadlawa ya le magangeni vakona van'wanyana vango va hala ku tshamisalana hi hi Johnson yi kumeke mayelano ni leswi ku humeleleke
5: A dyondzo hi na lomu ha ku lava manje hikokwala ka ku tirha maxikatika ka karhata ku ku hava xa wena u xilunghisaka xilunga hi yile ka masiya ha kombela matadlawa se va ku pfula hi famba ha vona matadlawa maxi ni yile na kombela tadlawa na ka masiya ku loko ni kumeka ni le ka masiya ni tata haleni ta tirha swa mi swa mavoko na ni muka ni ya kaya ni teka swibya swa mi swa lisima ni veka siniya no vhale na loko tshama u ni swibyela na ku swa gama swithla swionaka wo tlhelela ndzhaku
3: hi swona khensile marito ya u gamesa lawa u nga ma vulaka u byela vavasatikuloni u byela va xitshungukuloni lexi kumekaka ka ndlela yo leya ku va xizama ku sisimuka haleni xilembeni hambi ni ka tin'wani tindhawu ta xifundzankulugaza leti ti hlanganeke ni ndhambi
5: a wu kota ku sisimuka ku sweswi hi sisimukaka hi kota ku ti tirhela hi khoma mitirha hina mavoko sweswi hi tirhisaka swo hina le mercado hi tirha ti gwevhela sweswi gwevha ku tika hi switsongo to ta xavisa u kota ku sisimuka hi tika switiki pura ta kota ku ti kota hi nga nyimeli mfumo mfumo ni wona vuwalwa na hina maxa u nge swi koti hinkwaswo se profit ra ku hi titikela switiki swa diari loko u xavisanyana katsongo vukolo wa mercado i se wa wa veka xitikini lomba makwenu pura ni ya kota ku sisimuka sisovament
3: muyingiseti wa ku rhandzeka lexi xi hintana xa mamana Fatima hi xitiseke mayelano ni ku pona ka yena eka ndhambi leyi voneke kaleni xilembeni nongonoko u fambisi wa yabela rimi na nyantumbu Manuel Antoni a kumekile ka u vonelele la michini
1: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyela ya wena
2: lowu i nongonoko wa Radio Mozambique
0: Kwaritse kwa radzi msabiki na 9 horas na 32 minutos itabake ipokopele ya matwini kubaye kupangalata na ishubale chwa kubake mpela mkiseti kumeka na ikunyika matsabela umanene kaku inkwa chulipske mpela utakuna uslats na ikesa kulukumba kumfu sinene ikawe na kubana na ulanza ke mkiseri tani ilana ke mbilu ishubaka kona ina e radio Mozambique na kona ikona ikuva wena mukisetu kona kokola o swarisima ngopfu swinene kuva u nyikala Jones kulukumba ngopfu swinene hambi ka vatsongwana vela kuva ni vona va kuma kuva va yendla mintirho leyi va nyikiwaka xikolweni nakambe ku va kempela va ta va tilulamisela ku karhi khale ke yi ta chaya ku va va nghena xikolweni nkarhi wa ni hlikani nakona kempela mukiseti na wena kungar khale itava swinwe yambana ka vhashi rimila xi changane ku tsake ku tavana ku sungula vhashi rimila xi putukese anti shula ivunangalita kalana na treasure ga

Hibangeli Pedro Paru kino sentla wa Raji Msambiki konga sengela kundima mahungu kongo manekwa ya hokela ing setting kudizi la tati nene. Katorisha reshkinzi minu chila talambi mwa kwa hita kamba tenga chiti. Chikambi sawa kaya nambi muna hangal sala uchenji ni mabulu chukuna wala mitzikari nene kaha ditambulia da nyansi wazi tato.

uve mthumi wa Joni mfalakazi wa mthumi wa Joni kumbe mwanana wa kale ka mthumi wa Joni mahungu ya wana makongo mawe ulitsi kula 27 ka julu kuya hoka 14 ka agosto 2026 kuna maheka balela amini kula vaku dziva muwa maneka kukona kale ka vathumi wa Joni vafalakazi hambi vanana ibalela iya ikongo mako kulondisa tifanelo ta vathu vava ungala vatitila malista kumbe maphepha ya makuni matina ka makhalo yawa ama departamento de trabalho e segurança social nani kama província Maputo Gaza inyambani hambi kama mifumo ema district kumbe direção nacional do trabalho migratório amaneka ko avenida 24 de julho número ya 2298 kachiteza cha umbili kumbe segundo andari ungala vatitila kambe website ya ministério do trabalho iku www.mtgas.gov.mz loko ni kutenda wena disimaneki kama pepe wa makuni matina madina maretilwe kama kalohenga mawomba msana ngasi kota kuveni ula utitela loko ni kutenda wena disimaneki kama kalohenga mawomba ungaluze mkanjua ila utitela midia hinga iwomba kasi kufala kuveni udzivati mwenye inti mwenyani kota kuveni uvuneka Provati Founding.

0: من سيتو كرانتيكا حكلو سنة كويزة لكامين تيريا راجم سنبيكي مسو بروفينسيا ليكا كاسا ياشا كم فكيني كلاكا 90.9 كا فرقوينسيا مدلادة نكو نونغا يكما فكيني لكا 101.7 كما سنجيري كاسي 88.8 مغنغني ولي كما باي 97.9 يونغا يكما كونا اكو سكلاكا مسنجينا كاسي كانديندزا اي 89.2 من سيتو نكو نونغا يكما فكيني كلاكا www.rkm .co.mz ka internet let hitona tingale tunga kuma kamintiri ya Radio Msambiki le sungula kushenge shaumbiri na kona sha ugamesa sha uhashi shichangana mintiri ling ipfuli wili nkari wa 4 horas na 45 minutos ka usiku na muntla materiala hina atavelawa nzeni katimenti timbiri etavaleka zano fora shkarlu inga tava kuma mahungu hi Radio Msambiki emisoro provincial ya kagasa na kona kolonga karula msiwa na kuruantiru Francisco Nsimbini nzaukalesh na kuruminikiseti itaweka kuwa ikumbisa anogonoko matimu ya siku inkari wa 19 horas na 20 minutos 19 horas na 30 minutos itakuma anogonoko wata upalush la mahungu na etresana mchini ya internacional jornal da noite nzaukalesh itakuma anogonoko nakona na ya makwene kuwa etresana mchini ya internacional questão do fundo loko hiuma eka nokonoko kestaund fundo na klormeng seti takuma nokonoko lu ngata komisiwa kusukela kola Radio Msambiki lo uvula ulaka tama fambele lumu abstratuin 21 horas da kloza amchinenia international kuva kuma mahungu inkari wa 21 horas na 15 minutos ata vechi tiku sha dzonga la ngari fambaka nokonoko lu kya fika inkari wa 23 horas na 30 minutos, lá na gata kumaka, nogonoko, wata upalushi, lama unko, último jornal, na retressana de minchini ya antena nacional. Loko yifika ka meia-noite na 10 minutos. Na kloro mingset, itagameta a musika matrela hina ya namuntla. Ekuna vela a wingseti lezunene, eka mintirule ya Radio Mozambique. Kuduzi ni microphone, kuna Alfred Muyanga. Milosa, e ku navela kuva sos ulamisa watch, amsambik eleka zanovoras.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mwingisete shitembisi shunza kanti isu inkaruwa kubaya kufikisela nongonoko wata upalushi la maungu karitu la Francisco Nsimbini kawonele la mchini la Mariamu Ibrahim.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
3: Kunene ya shweta mtirisan kluri Alfred Muyanga ni mranzi wa Mink City singula mahungu ya shfunza nkulu Gaza. Tanila mabla kushaku lumi shfunza nkulu Gaza ashtratu shakutala ashfambiki ikulani kashkaratu shfangiweke imfula. Kusue ni dojmili wa minjangu ya mganga wa lishimbusu. Ile ilava kukuva njikwanda wa kuva italanza kona mturi ya urimi lesho ikuva irurili lomenga liko kwini kunyikiwanda u kuponi ya migodi. Liti intu mwani nilita kumakam tama hungu ya nyamuntla maungu maula msue kumatela mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Mariamu Ibrahimu akamichini na ilikari kuna vilela Wing City linene. Evula kuva lumushunza nkulu Gaza shtratu shakutala ashambeki landu kungorula nsena mimova mikulu ikolaka ikokaka semune wa maroda matsamela mbavangiweke mpfula ikulu kama siku mambiri yo gamesa ishwani sushkani kiswini shaltu shangani ni shanganini shunzeni shashimbusu shofambela na nsena imabuti hikuva mati makukumukile. Kanchancha ishtratu shamiganga myoko ambana ambana ya dropa shichilikile ikulani kantamu wa ukiringa kamati. Mikeli wa mahungu kashudrana shaku lumkela timangu NGD atamsele shaku tintambu tamagezi tive titsemeka ikula ni ka kusumetiwa I minsinya mikula ni ka moya ashunzeni shaka chancha nchungweni Limpopo ambi le bilini Bonifacio Cardoso melano makale ya anyikela ntlamselo ilandzelaka
4: swirilanga leswi nga swi kumeka ka swilana ni ta ntleketo hikwalaho ka ku a tindlela ku tala ka tona leti ngopfungopfu leti ti nga lomu minkoveni ti talile hi mati leswaku ku famba a mimovha leyikulu ntsena a swimovhana swa switsongo a swi kumeki ku famba loko hi vulavula ngopfu ka tindlela ta le ka district la Bilene, Xibutu, Xongwene xikan'we na Limpopo lomu ka tindlela leti nga minkoveni a ti fambeki hi mimovha leyitsongo ku lava mimovha leyikulu swin'wanyana lana ku nga ni a swizathu hi la ka taurimi lana ku humelelaka swa ku a masimu lawa ya minkoveni i matalele hi mati ka ma-district wala hi mavuyelaka kambe a titlhari ta vurimi ti le ku xopaxopeni ku vona swa ku hi ntsengo muni wa ma-hektari lawa ma nga kumeka ka mhaka leyi hi tlhelela na ta wufuwi hi ni ku vindlavindla wukulu hikwala ka ku nga fa a 40 doge wa tihomu a district la Bilene ka tindhawu ta Majole Xixangu kun'we kwala ni xidorobanini xa ka Masiyi.
3: Alimnyikeli wa mahungu ka xihubyana NGD loko a vulavula hi swikarhatu swi rhangiweke hi mpfula yikulu yi neke ka masiku mambirhi yo gamesa. Olobye wa ntleketlo ni nhlayiso wa swigotsi byo matlombe ya tsatsiya vachayeli va mimovha ku va tivonela hikulani ka matshamela ya switrato ma vangiweke hikulani ka mpfula yi neke byo matlombe a vula ku va hikulani ka matshamela ya switrato ku nga tshuka ku endleka timhangu ta mimovha hi ndlela leyi vatshami tiko va fanela ku va va famba hi unyaminyami hi tlhelo yin'wani a kombela ku va vatshami tiko va paluxa ka vurhangeli a mafambisela ma nga tshikaka ma veka emhangwini a vutomi la vona.
5: Tomamos todas as medidas de precaução devido ao piso. Já estamos com o piso quase todo ele gasto. Já há muita fragilidade para o atrito das próprias estradas. Então, quando chove, obviamente o risco acaba sendo maior. Transporte público em particular, nossa chamada de atenção é para que tomem todas as medidas de precaução para que não tenhamos acidentes de viação. Portanto, isso é para todos. É importante que haja maior prudência e os próprios automobilistas também devem ajudar, incluindo os passageiros, ajudarem também a fiscalizar os próprios motoristas. O que apressa, obviamente, acaba criando acidentes e situações que podem ser evitadas.
3: Almarito ya olodri wa ta ntleketo ambiflaisi la shigoso mjao matamloko avulavula. Ivu nyamnyami laveka kaka mafambela a stratuini ikola ni kampula ikulu ineke. Kungalikale kutasangula mintiru ya shiantla kuva kufushitiwa ati ndawu toneteluweke ngupu mikola ni kandambi. Nikutanula ka stratu shkulu shatiku ashunza nkulu inyambani Gaza ni Maputo. Loko makali yi ya mintiru itlamseliwe tolo drupini lakinchancha hiyo lodri wata ntleketlo ni uhlaisi la shigozo itlamseleke shaku kutalamisiwa amfuka wa 60 makilometru ka shunza nkulu ishinaru na kungata tirisiwa ka 33 milioni wa madolari. Joma tlamba tlamisele swaku swifundza nkulu Gaza ni Maputo kuta tlakusiwa ampimo wa xitrato ku tlhela ku yekiwa atindhawu ta ukhiringa mati ka nambo wa Nguluzani ka Ncancayi ni le ka nkova wa Nkolwani. Kasi swifundza nkulu inyambani mitirho i ta sangula vhiki litaka lenu nga ta ve ku lungiseliwa ka mpfhuka wa 50 wa makilometru. Mungisito rinzekani mahlweni ulongoloka ni mtiro wa hash ya Radio Mozambique imisuru provincial kigazi kankari wa mahungu. Kusue ni 2000 wa minjangu ya mganga wa mdume ya shunzini xa ximbutsi ku lomi xifundzankulu Gaza hi leyi i nga karhi ni ku xikuvala hikuva i nga na tindhawu ta ku landza ka tona mintirho ya vurimi hikuva ndhawu i nyikiwe nkopfuni ya tikula xina de shen hi mahungu mataku ni mutirhisanikulu ri karhi lo ximatshinya
6: xitshungu xa laya a mugangeni wa mdume xifundzeni xa ximbutsi kolomu ka Gaza xi nyikela mukhwepa eka mfumo na xikhala ku va xi nga hakeliwanga nchexazelo hi laha ku lavekaka a kona enkomponi ya ku londzota a misava ya ntikelo ya layana ximbutsu ka mukhwepa lowu u nyikeriweke ndzhaku ka ncheloloko wa ku rhula 2,000 wa mindyangu yi khala ku va yi nghena tindhawu ta ku va yi rima ku va yi ta kuma ta majela handle ka tiyindlu leti vanhu lava vulaka leswaku a ti hina matshamela kasi melani mhaka leyi hi bulile ni vakumeki vambirhi ka ndhawu leyi
7: Zaura Antonio Mate nyamukele ka governo pra ita kuma justice a kumushina ata hi pfuna ku hi hlayisa a hina masimu a masire va suselelile a munkanji va dlayelile a hi holi male lana se hina ni swilima vanga duvuliwe hi swibhamu na vayela ka kuma timhaka ta ku lava male va duvuliwe hi mantravesa unrapi loko hi yangule hi teliwa ni swibhamu xana wa tekeliwa swakwe ke anga nyikiwi swa yena ke hi cukana hi mahohlo kontra governo majinzani ka muchumu ya hina a lembeleli nyamuntlha nga dia 11 ka agosto wa 2026 a hi kombelili hela hi nga nyikiwanga swa hina pana ku ta rhule ku yo hela ku fa ni mfumo wolowu hi fumaku wolowu a ku rhuli siku ni siku yo hela ku fa
8: Arnold Mugadoi ni rhandza ku ya mi khensa loko mi tilela hi lirhandzo mi nga tanga hi ku lwa ku ta kombisa xirilo ka papaya na ku bera ndi bonga hi ntamu swinene a ni lavi ku ta vutisa leswo ka n'wina xitshungu a tiko le la ka nkanya vanhu li lumba mani na vutisa futhi a tiko le ka nkanya vanhu li lumba mani se loko nyamuntlha a guverno yi teka hina vana va yoho yi ta ku yamukela ni nhluvuko a nga valungu lava tisaka ku ta pfuna mintirho lomu a valungu leswi va lava ku teka ku tindhawu leti va ta mi nyika timali ta n'wina ta masimu lawa xa ku komba ku msusa lomu ka tiko leti va mi nyika timali leti ringana ka misinya leyi a muxina wa ringana ku tirha nga yi nyikanga mali ya hina a hele ndlala
6: kasi Edu Mac wa nhlangano justisa ambientale a vula leswaku a ku va ku nyikeliwe amukhwepa lowuya swi ndzeni ka ku xixima a nawu lowu u gemaka ku va xitshungu xi nga kombisa swikhalo nakona a mfumo wu na xisindziso xa ku va wu hlamula a swikhalo leswo
9: Que a administração local diga qual é o plano concreto para essas comunidades. Várias outras vezes submeteram pedidos de informação, petições que não foram respondidas.
6: Maritu ya Edu Mac, o Antlangano, o Kalongalo Mifumi Justiça Ambiental, Angantlangalo Secretelaka, a Minjangule, a Nyakalayana, Kam Dumeya, Angandaule e Kumuke e Misava, ya Antikelo, ya Shimbutu, Lei e Lonzotuaka. Enkoponi Densheng. Kasi murangeli wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbanzi a yamukelile a mukhwepa lowu na a tsika a marito lawa.
10: Khensile u kona ra n'wina hi swi twile leswaku namuntlha mutata mutela u ta hi nyika phepha hi hina laha hi nyimela lona leswaku mi nga hi nyika inkomu swinene.
6: Tsundzuka leswaku ntsengo wo karhi wa xitshungu xa layana amdumeya muganga lowu khumbiweke hi misava ya ntikelo se xi rhurhisiwile nakona xi yamukelile a michachazelo
3: xiyenge xa maphorisa ku vonelela mafambela xitaratwini lexi xifundzankulu inyambani xi vula ku va xi ta khatisa valandzi va mitirho ya ntleketlo lava va fambisaka kambe na va siveletelana lomu a tindleleni ka ku chikisa hambi ku ve ni va teka a va tshamitiko i rhamba mutirhisanikulu ri Armindo Masingi ku va a ya tsindzavitela mahungu lawa
11: a maphorisa ya ku voneleta mafambelo manene lomu switarateni lomu maprovhinsi ya Nyembani hi lawa ma kombisaku a xikarato xa ku fambela lunghana a vachembeli va mimovha lava kekeklo va nga chiki lomu maruweni ku kasi va siya vutshamo ku vanghana va hundze kona loko va lava ku pakela hambeni ku chisa vakekekiwa Diocleciano Matsimbi wala hausikeri gama pawisa eka ravekata kuonela hita mafambela manene lomu staratwini ati ngalo asikaratu lechi hile chivona vatu ngave vasangula akukatisa kayenke lui atukungwa na akare amaha amkualowo wakuhombolosha ana wata mafambela lomu staratwini yenke mchembele anyimako ifanele aku siya utsamka sikuwa ngana vakumako hunza hikona ikwala ho kasikunga resiwe makode abachimbele ba mmova laba takekeklo ichikwana kulandzisiwa anawo
12: ka hone kala leswa amemova ya shapa hentalu wa yona ya simama yinga vumele ku jata mala shara twin kasikunyika a ndao akuvanwana vahunza loko hilaka ku rwala kutani ku chisa vana vahasima mavanyima lomu xikarhi ka xitarato wa ka hina hambiloko ku nga ya ku vanga mhangu hi nga cuka xipeli muchembele loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku vona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u lahaka ku pakela timhaka ti mi kumeka kona tikarhi ti karata nguvu leti ni hikarhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vula ku nhaku lomu dorobeni ka Nyambani swa tirovela ku kandzakanya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wana madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpethu kutolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato waka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi vanga timango
11: Diocleciano Matsimbi wala hausikeri ka maphoyisa lomu a iNyambani na a karhi a kutya a vachimbele va mimovha leyi atakekeke ku loko va karhi va nyima kasi ku pakela hambeni ku chisa a va kekekiwa va fanele ku chika laha ruweni kasi ku van'wani vachimbele va swi kota a ku famba hi kona
3: indlela leyi sito rendzeka hi kumeta kola nkarhi lowu wa mahungu ya xifundzankulu Gaza na yi tekela mavulaka swa ku lomu xifundzankulu Gaza switarato swa ku tala swa mbeki lani ku ngo dlula ntsena mimovha hi ku li kokaka hi mune wa maroda leswo i ku va ku ne mpfula a ku tlula mpimo kusuheni dozimile wa mindyangu ya muganga wa Mdume exifundzeni xa ximbutsu kulomu xifundzankulu Gaza i vulela ku nyikiwa a ndhawu ya ku va yi rima ka yona ni ku va yakeliwa hi lani kunene hikuva miganga va nga le ka yona i nyikeliwe ka nkuponi ya mugodi ya tiko la Xina the Shen leti tin'wana va nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntha malamiseke matlhela mahlayiwa a Francis Kunsimbini Mariamu Ibrahimu aveka mchini lipelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Inkomsene neka nokurwantiru Francis Kunsimbin neka Mariamu Ibrahimu kwa waskotile mpela kwa ta fikisa kwa ta fikisela mahungu ene kutemba leswaku va phamele kwats mangula wa mafikile tingala tene ka mranzo mingset lwene na ibonga ka kuva hetiva leswaku mangula mafikile hi lafu leka ka kona e dzana of yara xina 16 minutes loko itave ka dzana of yara xina 20 minutes na kurwe ingeset itave ka nkarwa kuva fikisela nokonoko matimu ya siko
13: Tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna.
14: Gaya makrivi lawa matengeluta kumati.
13: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.

Angisethu vakuranti akadzi ungeni katiko la Mosambiki ya Milosa ivhulavula egaza Maputo na Nyembani kumekaka swosi switichi swinharhu na swi karhi swi tlhavinyataniwile akuvake hi tave hi kombisa mintirho ya ku hambanahambana leyi hi tijokeleke kuva hi kombisa yona ka lisiku ra namuntlha tiva leswaku ndzeni ka nkarhinyana timinete timbirhi hi ta va le ka 21:30 lani ta kombisa tinhlokomhaka ta mahungu lawa hi nga ta va hi ta na wona karhi siku ra namuntlha ndzhaku ka leswo hi ta vuya ka swigava swa ku va hi bavuna ngala ku hambanahambana na le ka ri kongoma nkarhi wa 21:30 lawa ke hi ta kuma a mahungu lawa hi nga ta va se hi kombise tinhlokomhaka ku nga le khale ndzhaku ka leswo hi ta famba ni xiyenge swa vunanga la ku hambanahambana na hi kongoma nkarhi wa 22:00 lana hi nga ta kumaka mahungu ka xiyenge xa ta mahungu loko hi huma kona hi ta veka ta vuxavisi hi nghena ka nongonoko Segurança Rodoviária hikuva hi twa ta mafambele leswaku hi fanele ku va hi fambisa ku yini ngopfungopfu vachayeli va mimovha leswaku hi fanele ku va fambisa ku yini lomu xitaratwini hambi hina hi nga vafambi hi minenge hi fanele ku va hi tiva machapele lomu xitaratwini leswaku va hi nga tlumbiwi hi mimovha ndzhaku ka nokonoko lowu hi ta vuya ka swigava xa vunanga na hi kongoma nkarhi wa 22:30 muyingiseti nkarhi wa kona a ta ve ku va hi ku nyika ta vukoli ndzhaku ka ta vukoli lano hi ta famba ni vunanga la ku hambanahambana ku ya fika 23:00 nkarhi lowu hi nga ta va hi kombisa mahungu hi ku phinda ndzhaku ka mahungu lawa hi ta veka nokonoko matimu ya siko ndzhaku ka matimu ya siko muyingiseti nkarhi wa ku va hi bula ni muyingiseti na nkarhi ya rungula na hi kongoma nkarhi wa 23:30 hi ta tlhameta michinini ya international ku va hi ta kuma ultimo journal ndzhaku ka leswo ku pfaliwa xitichi nkarhi siku ra namuntlha muyingiseti i 21:10 hi nkarhi lowu tshembiseke leswaku hi ta mi fikisela tinhlokomhaka ta mahungu lawa hi nga ta ma kombisaka ndzeni ka 20 ya timinete Francisco Nsimbini nkarhi wa n'wina.

Bongile na Clory Francisco Nsimbini ku va mi fikisele tinhlokomhaka mahungu lawa mpela ma nga ta ve ma tshantsavutiwa hi nkarhi wa 20:30 laha hi rhamba mu yingiseri leswaku va a nga cinci xitichi hikusa hi lavi ku va muyingiseti a twa hi mavalivali a twa hi vhitizeri hi navela ku va muyingiseti mpela a kha a mahungu lawa ma kha a nga twi hi ku byeliwa hi munhu hikusa nakona ku ni xihlahla lexi nge a ku byeliwa hi ku tsoniwa inaka mindset ya milosa lipelile hinkwako lomu nkarhi mi hi kumana mi ri kona hi nyika xiyandla leswaku va hi tlhewulana hi nghena ka mapozu lomuya ku nga tala makwarterawu ku na makwarterawu kapa kaza ximanimani edorobeni la kona la ka mapozu loko u ya kona u nga ku tivi u ta lahleka hi losa tinxaka hinkwako hinkwako hinkwako lomu nkarhi va yingisana va ri kona hi nga khohlwi va tshami va magudu anka yinyini inga khohlwi vatshame vale aka na mahasha vatshame vale belulwane vatshame va matutwini vatshame vaka vale muwamba vatshame va miganga inwanyane le ka maputsu inga hangena la yena aka thaninga ka khongoloti lo salala tinxaka hinkwato ti nga karhi ti longoloka na hina loko hi jika a swihundzankulu swa hi nyambani hi nghena gubvuru hi nghena ka fonyololo hi nghena masinga hi nghena pande mijekeni hi nghena jangamu ya pulala tofu ya dun'wala kona kambe nyamutlha ku dun'waleke hikwalaho ku va ku ni xirhami xikulu moya lowu hungaka u hunga dzonga tiko hinkwalo hi ku hamilosa hinkwerhu swifundzankulu swa hi nyambani hi tlhela hi vuyaka gaza hi nghena tindhawu hinkwato hi bubula ka masingiri ka masanjena a kaya ka ndhindhiza hi bubula hi xeweta tinxaka hi ku a swi feni hinkwerhu mpela mi swi kotaka ku va mi longolaka ni mintirho leyi ya rati mozambique nyamutlha mintirho yi tameliwa kusuka ntsindza wa xifundzankulu gaza a dorobeni le ka ncencai yi tamalisiwe Alfred Muyanga inaka kachasa minga vutheni kachasa swona.

swi ahluvukile mpela tiyurungu hikusa e karhi ka kona hadla ku vava hadla ku vava a nga xi kumi xilungu a nga dli xilungu tiyurungu kambe hey swoswi hi nga kuma nkhululeko mpela matshamelo se ma cincile a hanya kahle 20:20 mintirho ya radio Mozambique a dzongeni ka tiko swoswi hi tlhava riendze kongoma swifundzankulu swa Inyambane ya kuma Juliana de Souza ali gigadagada gigangro ola gitonga ta regere gitonga.

abutikanikrom yĩngi seetsa ile kari itwa gigadagada gigangirao alana se la ku wacha arali 20 mora sina 24 minutes swi vuya swidengele swifundzisa nkulu gaza hi kuma anyikotupofu a ni ntsatsi wu kulukumba ngopfu swinene le xidengele mayitshotsha a loko ku ni mbululo wa ku xavisiwa masimu ku nga chivuki ndzhaku van'wana se va xavisa ni magandzelo

0: Mwingisiti wa Radio Musambiki hoyohoyo ka nongoloko wa mahungu ya shtiku shadzongeni. Lumushunza nkuluganza shtratu shakutala ashambiki ikulani ka mpfula ineke ngopfu swinene ka masiku mambiri ya ugamesa. Mintiru ya vudayi shunza nkulu inyambani kombela kuva vatshametiku vapetsa a mintiru ya kutifikela kati nsuna. Ikari famba kwatsi mintiru ya kuyengetela shtratu shipatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Dzonga le ashunza nkulu Maputo. Leti ntungwani nhloko makamu ta mahungu ya nyamuntla manguma la msweke matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu aka ulungulushi la Marituni Mfumaulu na Elkari ikunavelela Wing City linene. Lumushunza nkuluganza shtratu shakutala ashambeki landi kungolula ntsena mimova ikulu ikokaka emune wa maroda matsamela mabangiweke mpfula ikulu kama siku mambiri yo gamesa ishwanisu shikanikisu sha altu shangani ni shanganini shunzini shashimbutsu sho fambelana ntsena maboti mikuva mati makukumukile. Kanchancha shtratu shamiganga yako ambana ambana ya dropa shichelekili ikola ni kantamu wa kukiringa kamati. Bonifacio Cardoso avula shaku kukari kuni kutlangana kashujana shaka ambana ambana kuva kuyendliwa amintiru ya kuva kutiviwa ashkaratu shaku helela shwangiweke impula ikulu ineke kama siku mambiri yo gamesa lani kuonekeleke ashtiru shama gezi ambikuveni kutanula ama singwini.
1: Sirlanga yesu nga shikumeka kashilana nita nita nteketo ikula kaku atindela kutala kata wana le tingukumukule tingalumi minkuveni kitalile imati lisha kukufamba animova le ikulu ntena ashumufu wanto songo ashikumukumaka loko ikula kula kufu katika ka district la Bileni, Shibutu, Shongweni shikamwe na Limpopo loko katika le tingalumi ati fambeki imova le ikulu kula vamova le ikulu shumanyan lana kungani asuzatu ila kata urimi lana kumela ka shaku ama simule lawa ya minkoveni matalili mat kama district wala imavuelaka kambe atisari taurimi tile kushopa shopeni kubwana shaku inse ngumuni wama ekitari lawa manga kumeka ka makali ikisalila tlata ufui ni ku vinda vinda ukulu ufula kakukunga a 40 doji watu umu a district la Bileni kati ndauta Majole Shishangu kumwa ndikola ni shitropani shaka masii.
0: Almaritu ya Bonifacio Cardoso wa shudrana shakulumukela timangu lumushfunza nkulugaza. Mpula inaka kusukela uambiri ileyi iweneteleke nle matola ashfunza nkulu Maputo. Imahungu masasatu waku mtirisani kuluri Domingo Jumakalani.
2: Mpula leinaka kusukela hii wa vupitilwe a munisipi wa likamatuzolo shifunza nkulu Maputo. Hile inaka zi pusha maka kuva kufanika shitaratu leshe shi taliki imati nambi ni miminti kamiganga ya kuhambana ambana makali. Hile unakaka hii ntumantusi ima kamiganga li mitalasaka kuva mitala imati ya timfula na kukanilu angopu ya miganga ya nkobi mashava kilometru 15 liberdade nambi na matijana. Mpula leivu unakaka kusukele ovo bitulwi shifunza nkulu Maputo hili inga kazi itikisa ama tusamela ya mindangu ya limgangini wali kamatijana lihi miminti mi kumekaka na mate liwe imati ya timfula litivunikiki kutikisa hii janiru lwe kaluteki na tivangiti ndambi kaminganga kwa ambana ambana shifunza nkulu Maputo hii wavo bitulwi muzangilo konsili umunisipalu wali kamatolo julu paruki hili waveke amba alienzo zaokala zingativi swanga kamiganga li mitalisaka kuva mitala imati njenika kuva avona ya kusuile shinga kazi shone tilua iti mfula julu paruki lui ashovuni kile shinga kazi shone tilua iti mfula ilui azumi kikomponi liivunila kama tsamela ya miganga anga impreza municipal di agwaji saniamentu akuva iluka makungu ni kubekisa matshamela ya kuva amadhi alilawa mafambaka hi tingela tinene kuva kufikeleliwa ati ndambi hi leswi ya tlhamuxelaka administradora tekinika wa komponi leyi Izali Amalia.
3: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
2: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, as fundos Anculo Casque, a município Alicamatolo e Zalia Malia, Luca Clamchela, a Mintia Jumlanzuiki, e Muzangelo, município Alicamatolo, o Abidjuli, Cova, Avone, Cusuili, Xangaka, Zifo, Nekela, Hikoraka, Timfula, Tinaka, Cusukela, Hi, Wavu,
0: Mintirio vda ishunzankulu inyambane ikombela kuva vatsamitiku va petsa mintamu kutifikeleni kama vadri ya dzedzedze. Imahungu masasatu wako imtirisani kuluri Sandra Masango.
4: Mitiro yo taudao hitinye mucha provisi inyambane hile ikombela ku a kavahanya kuvatifikela kama badri ya malaria. Krimildo Alberto wale kamitiro yo taudao hitinye mucha provisi inyambane hilo waula kulejwa ku a vahanyi wafanela kasiku vatifikela hikutirisa hinjalalea inene amichikitelo li ingapakiwa. Krimildo Alberto hilo yanga ula lejwaku kuni kushukuvala kamitiro yo taudao hikola kakuoneka a vahanyi ngilava tirisa ku amichikitelo akuvalela amichongo hambini kuitirisa katautsevi
5: ta ku hivikela malaria thank you so much lejwa ku podi mari na kaya ku sungula ka baseselo baseselo ma hiuri nya ka di tirisa michikitelo nga nya hospital thank you tirisa michikitelo tamen zala ku mbela ku lava va fa ba fa fa zela ku kalimide
4: Magizu e a Crimildo Alberto, o Alecamitirio Taudal, Ritinho Mucha Provincia em Emban, na Combela, a Cavarranha, Covativiquela, Camabadri e a Malária.
0: Kusue ni 2000 wa minjangu ya mganga wa mdumea ya shunzeni shashumbu sulu mshunza nkuluganza. Ivile la kunyikiwa ndao ya kuva irima kayona ni kuva ya keliwa akwati. Amale iboyeweke ekola nika kuva isukili lomu inga ya kikoho lesho kuveni kunyikiwa ndao ankuponi ya mgodi ya tikula shina de shen imahungu mataku ni mtirisanu kuluri Carlos Matsinye.
6: Shitsungu shalaya amganganu wa mdume shifunzeni shashimbutu kolo mkagaza shinikala mkwepa eka mfumu na shikala kuva shingakili wanga chasha zelo ilakula vakaka akona Nkoponi ya kulonzota aminisava ya ntikelo ya layana shimbutu. Kamu kwepalo u unikeliweke nzaku kanchololoko wakurula. Tuwa jmile waminjangu ye ikala kuwa ingena tindauta kuwa irima kuwa itakuma ata majela. Hanje kati injo leti vanlava vlakale soko ate na matsamela. Kasi melanu makaleye. Ebulile ni vakumeke vambiri kanda uleyi.
7: Zaura Antonio Mate. Nyamukele ka governo pra ita kuma justice ku mushina ata hipuna ku hlayisa. A hina masimu, a masireva suselelile, a mukanju va dlayelile, a hi holi male. Lana se hina ni swilima, vanga duvuliwe swibhamu, na vayela ka kuma timhaka ta ku lava male, va duvuliwe hi man traversa urapi, loko hi yangule hiteliwa ni swibhamu. Xana wa tekeliwa muswakwe ke, anga nyiki u swa yena ke. Hichuka na hima ojo kontra guvernu majinzani kama chumu ya hina. Alembeleli, nyamutanga dia 11, kagosto, wa 2026. Ahikombelili hela, inga nyiki wanga shwa hina para kutarule. Yo hela kufa, ni mfumu wolo ui, fuma kuolo. Akuruli, siku ni siku yo hela kufa.
8: Arnaldo Mugadui. Ni ranzo kuya mkensalo kumitilela ili ranzo. Minga tanga ikulua, kutakombi sa shirilo kapapaya na guvernu. Nibonga intamu sunene. Ale utavutana shoka mwina shitsungu. Atiko lela kankanya vanhu lilumba mani. Na vutisa futi. Atiko lela kankanya vanhu lilumba mani. Sano kunyamonga.
7: a governo itaka ina vana vayo ita kuyamkela ni nhluvuko anga valungu le vatisa kutapfula mintiro lomu avalungu leswa la kutaka kuti ndau leti vota munyika timale tangula ta masimu lawa cha ukomba kumsusa lomu kati koleti vamunyika timale leti lingana kwa misinya leyi amushina waringana kutira nga inyika nga mali ya hina ahele ndlala
6: kasi Edu Mac wa nhlangano justisa ambientale avula leswaku akuva kunyikiliwe amukhwepeluya swindzeni ka ku xixima a nawu lowu u gemaka ku va xitshungu xi nga kombisa swikhalo nakona a mfumo na xisindziso xa ku va u hlamula a swikhalo leswo
9: Que a administração local diga qual é o plano concreto para essas comunidades. Várias outras vezes submeteram pedidos de informação, petições que não foram respondidas.
6: Maritu ya Edu Mac, o Antlangano, o Kalongalome Fumi Justiça Ambiental, Angantlangano, o Secretalaka, a Minjangule, a Nyakalayana, Kam Dumeya, Angandaule e Kumuke e Misava, ya Antikelo, ya Shimbutu, Lei e Lonzotuaka. Enkopone Densheng. Kasi murangeli wa xifundza xa Ximbutsu ka Silda Mbanzi a yamukelile a mukhwepa lowu na a tsika a marito lawa.
10: Khensile u kona ra n'wina hi swi twile leswaku namuntlha mutata mutela u ta hi nyika phepha hi hina la hi nyimela lona leswaku mi nga hi nyika inkomu swinene.
6: Tsundzuka leswaku ntsengo wo karhi wa xitshungu xa layana amdumeya muganga lowu khumbiweke hi misava ya ntikelo se xi rhurhisiwile nakona xi amukelile a michachazelo.
0: A xifundzankulu Nyembani namuntlha ku game mintirho ya dyondzo i nga nyikeliwa hi vafambisi va miti ya ku fundhisa mintirho hi xiyimo xa swifundzankulu swa lomu tikweni ku vulavuliwa Cape Delgado Nampula Nyembani ni Maputo mahungu mataku na Armindo Masinge.
11: Kugumisili wa sithathu loyi a dropeni nge Nyembani a swigonzo swi nga ve swi landzisiwa hi vagundzisi va maxitutu xitekniku professionais va maprovincia ya Cabo Delgado na Mpula kwatsikwatsi ila di Mosambique i Nyembani swin'we ni Maputo Cidade. A ku pfaliweni ka swigonzo leswo Leo Jamal na ku hi sekretane di Estado wa ta swigonzo swa mandla lomu swikoleni i khamisa leswaku swigonzo leswi nga ve swi ta maheka lomu xikarhi ka ku lonzota a makungu ya reforma do ensino técnico na te kungalo a zwisezi chumu ku a zwikola zwi aketetiwa zwi khela zwi chetelwa a zwigodzo kuveni avagundzisi avana utivi makunu kwalaka ku wa ku gumesa ka zwigonzo leswi hi zwili Celso Rafael la ku hi murangeli wa ta xikola técnico profissional Eduardo Mundlane
12: ndzeni ka tshikatlechi a zwigonziselelo zwi ve zwinyingi la hava nga gonza ku maha a zwigana gana leswi zwi hula ku zwigana gana zwa mapastelaria nga ku gonza ku maha mihlovo yo tala ya tibolu mapawa madosi manyingi hambe ma entrada zwa kufanana na ni tishamusa ni zwa ku tsalangani ama pizza tlhelo jinwane va gonzisi siwilo kambe akumaha azumahamaha zwinyingi zwa lo matikweni mapastels hambe ni zwigonzo zwa kufanana ni kubika zwa kugale zwinyingi zwishaisiwa ku lo mahotela tawu mave maviki mambiri ya gonziselelo wa hombe ngovu la ha unyika kwa amatimba yako avagonzisi va hina va lo munyambane ni ka mun'wanyani matlhelo ya tiko vave va hini wutlhari ga hombe jin'wanyani ka ku va tatisela gondziselelo wa wunene aka swigonzani swa hina va nga vana va hina lava gondzaka amitirho leyi ya wubiki.
11: Celso Rafael murangeli wa Instituto Industrial Comercial Eduardo Mungane a vagondzisi lava nga ve va kuma swigonzo leswi hi ta wubiki va te va tsakile hi ku a magondzisela matavi lawa ya wuchukwana.
13: Vania Beatrice Pitoro zwi fambile khwatsi mavhiki mambiri hinga gonza nguvu zwi ta cinca zwa zwinyingi porque zwin'wanyana a ndzo maha maxe ku tirhisa yin'wanyani tekhnika mazezwi ndzi tiyisile ndzi ta gondzisiwa a tekhnika yin'wanyani ya professional zwa ku laka ma ama aula ya mina ndzi ta gondzisa va ava student va mina na ndzi tirhisa technical lay ya nyuwani ndzi nga gonza ni va italiano ni va formadoro va moyana
14: Eugenia Muyanga hi fundi khwatsi hi dondzi khwatsi hi swikotile ku va hi dondzisiwa fundzi ku va hi va ni utivi para hi ta kota ku tlhamuxela o hi dondzisa khwatsi a valunu va hina a swikolweni ka hina ndhawu hi lava ku khensa ku hinkwaswo leswi hi nga swi funda lani a va tidyondzo leti ti nga ta kota ku aku kulisa a ntirho wa hina
11: vagondzisi lava nga ve va humelela mikata swigondzo hi taubiki na vagondzisiwa hi vaitaliano i 10 zin'we vagondzisi va ku teka maprovinsiya ya Inyambane, Maputo, Nampula zin'we ni Cabo Delgado
0: lexifundzankulu Maputo i karhi hi famba khwatsi mitirho ya ku engetela xitrato xivatsi ya ka tiko la Mozambiki ni tiko la Afrika-Dzonga Veronica Sidumo
15: yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku endlelata xitrato xa nhlayo ya mune yi hlanganisaka tiko la Mozambiki na Afrika-Dzonga vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li akiwaka mahlantsweni kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga i mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku andlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba a ku va ku na dwali

0: mati lawa ya ku heta ku va maribye lawa hi ta yaka ka hikwana xitalata se leswi endlisaku hi tshama tiweti timbirhi ni hafu na ku nga tirhiwi mhaka a mati lama nga hisa tixikele lexi kambe aka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho se wu sungulile ta leswi hilelaka ku va hi tirha hi ku kahlulisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na ku va se fika nkama wa ku hela ka kontraka leyi nga na yini ku
1: loko a ya mahlweni Phineas Masivi a tlotsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato
0: a leswi swi kombelaka ka vatirhisi va xitarato ni vacheli va mimovha hi ku va loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku pfumba a ku tsumisa ka mimovha hi kombela ku va tumba ku tsumisa loko va famba ha hombe ku a ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi himhaka swa ku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitiratini kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku a vanhu va ni a patience va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga
1: murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya wumuni Phineas Masivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho hi ya ku yandlala ta xitarato lexi enkongometweni na ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha
2: xiyenge xa maphorisa ya ku vonelela mafambelo exitaratwini xa xikuvala hikuva vacheli va mimovha ya ntleketlo va nga nyikani a ndhawu lomu a switaratwini ku landzeni ka ntirho wa vona tlhele rhamba mutirhisanikulori Arimindo Mahlengi ku va mahlweni ni mahungu lawa
3: a maphorisa ya ku vonelela ta mafambelo manene lomu switaratwini lomu provhinsi ya Nyembani hi lawa ma kombisaku a xikarato xa ku fambela nonghana a vachembeli va mimovha lava keketlo va nga chiki lomu maruweni ku kasi va siya vutshamo ku va nghana va hundze kona loko va lava ku pakela hambeni ku chisa vakeketliwa Diocleciano Matsimbi wa la hausikeri ka maphorisa eka raveketa ku vonela ta mafambelo manene lomu switaratwini a tingalo a xikarato lexi hi lexi vona vatonga ve va sangula a ku khatisa ka yenhle loyi a tikun'wa na a karhi a maha a mukhuva lowo wa ku homboloxa a nawu wa ta mafambelo lomu switaratwini yenhle muchembele a nyimaku i fanele a ku siya vutshamo ka siku vanghana va kuma ku hundza hi kona hikwalaho kasi ku nga rhisiwi makone a vachembeli va mimovha lava ta keketlo i xikwana ku landzisiwa a nawu
4: ka ha vonekela leswaku a mimovha ya xapa hi ntalo wa yona ya ha simama yi nga pfumeli ku jatama laha xitaratwini kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarato wa ka hina hambiloko ku nga ya ku vanga mhangu hi nga cuka xipeli muchembeli loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku wona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u laha ka ku pakela timhaka ti mi kumeka kona tikarhi ti karata nguvu leti ni hi karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vulavula ku lomu dorobeni ka Nyambani swa tolovela ku kandzakanya ku maheka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wana madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpethu tolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato wa ka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi va nga timangu
3: Diocleciano Matsimbi wa laha hosikeri ka maphorisa lomu a Inyambani na a karhi a kuca a vachembele va mimovha leyi a takekeco ku loko va karhi va nyima kasi ku pakela hambeni ku chisa a va kekekiwa va fanele ku chika laha ruweni kasi ku van'wani vachembele va swi kota a ku famba hi kona
2: igamesa mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na tlhendza vu tala mavulaka swaku mutlhavukanisi wa ta majuvani xifundzankulu Maputo Elena Magaya a vula ku va mintirho ya xiyenge lexi hi famba khwaza mi leswi va kumekaka kule ni livala la ku tlanga ka loho mahungu mataku na Anabela Kumbe
5: mutlhavukanyisi wa ntlawa wa atletismu a nga majuvana hi rhambula xisati ni la xinuna Elena Magaya a vula leswaku mintirho ya ku tlhavukanyisa ntlawa wa majuvani wu famba hi tindlela tinene nambileswi ndhawu ya ku tsutsumela kona yi kumekaku kule lomu va nga kona
6: a matreni wa hina ma famba ben hina a vatreta va hina va hi tisa swa ku hi ta buya ni nchumu hi ta buya ni mamedadla hi ta buya ni matasa ntawu va hi tshembisa leswi faltarake ku hi continuara ya tiza hi tiza mesmo hi private hi ta kota ku hi va hi vuya na hi li bon hi va ku ya ku pitira benhar.

0: a nyumbani.
1: Mune vatsongwana vangaki sweswi?
0: Sweswi ni dza sejo wa vatsongwana. Hi nga va primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Então, total dza sejo. Então, tendo ni va oito vavasati, ni oito vavarapaz.
1: Va ti komba swa ku va ni va tirha para va kuma a swihiwa nyama
0: hinkwavo epa ni ku tshemba swa ku va ta hi buyisa ni va ta hi buyela ni xihiwa a xihiwa hi nyambani.
1: Mani ma-difficultad mi kumana nawo?
0: Ma-difficultad hi kumana na wona i ka ku lomu ka ku tsutsuma kona a pista a pisa le dza dzinene dzi nga ni mamedida lawa ya ku juleka ka atletism. Maxa hi swaku hikuva va nga na dzona nadzi dzo va kulinyana ni lani hi nga kona maxa ya vezi ya famba ku hala ya trainara kona.
1: Ndhawu a xifundzankulu Maputo xinyimela?
0: A xifundzankulu Maputo xinyimela muhandzu leyinene si hi swo swi hi lwelaka swona ku va hi ni muhandzu leyinene.
1: Loko ni mi hlaya leswaku ku ni vatsongwana va xivaka a xipesiyali mi tirha njhani ni vatsongwana?
0: A vatsongwana lava hi tiza be na voni porke na voni a le nka hini vateki ni ku va lava va dza sexi ku ni wa xipesiyali para a tiza na voni entao maxi hinkwavo hi tiza na voni i na voni va ti dedikara para va kota ku va buya ni xihiwa.
2: Helena Magaya, mutlhavukanyisi wa atletismo, loko a vulavula hi mintirho ya ku lulamisela vatsongwana lava nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo de sportivo scolar ma nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka.
3: Mungisitoka rindzeka inyimakola ni xinglexi xa mahungu ya xitiko xa dzongeni. Lomu xifundzankulu gandza switirato swa ku tala swifambeki hikulani ka mpfula i neke ngopfu swinene ka masiku mambirhi yo gamesa. Mintirho ya vudahi xifundzankulu Inyambani hi kombela ku va vatshamiti ku va petsa mintirho ya ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedzi ku va tirhisa khwatsi a michikitelo. I karhi i famba khwatsi mintirho ya ku engetela xitirato xipatsaka tiko la Mozambique ni tiko la Afrika-Dzonga le xifundzankulu Maputo. Leti ntin'wani ave nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ma lamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu ave ka michini.

vulavula na n'wina vatati kumbe n'wina tinhlangwana hikuva loko li va mamani hina hinkwenu ha swa vakule na vabaza a tswala hina ndza tshemba nge swi va kona mikhwa yi nga kona masiku lawa ya ka wanuna nga swi kateki wansati la kaya a suka famba Johannesburg mbangana a wu loko a nga se fika joniseli wansati a sa boxa ndlela ya ku famba ya lomi nkintari a vakulu kuma ku vona nyimba la kaya va tlhe va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku hikusa ni wa ku a sukanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va takani ku swona swa xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhura vajanidaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mbangana kambe leswi nga u ti nyike xihungwananyana kurike makwengele nga loko tshawa a cingiwa hi solteri ye lweyi wanuka wansati loko a cingiwa na nga nsati wa yena u le nghozini makwerhu a n'winyi wa ni na teka ni ku vula ku dlaya ni nonga mi dlaya koho se leswi la u ta dlaya ni wa mina.

mwisitwa kurenzeka hoyo kama hungu ya shtiku shadzungeni lumushfunza kuluganza shtratu shotala ashambeki landi kungodlula ntsena mimova ikuli kokaka emune wa maroda matsamela mavangiweke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa ishwanisu shukanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzeni shashimbutsu shofambelana ntsena emaboti ikuva mati makukumukili mpfula inaka kusukela wambiri lweyi dropeni lamatola xifundzankulu maputu hi leyi i nga karhi i tanula lomu xitiratwini hambi mimitini mhaka leyi vonaka ngopfu emugangeni ku nga ni xihena xa ku va ku tala mati enkarhini wa timpfula mintirho ya vudyahi xifundzankulu inyambani kombela ku va vatshamitiko va petsa mintirho ya ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze Krimildo Alberto Ntari ya vudyahi xifundzankulu lexi hi loyi a vulaka swa ku ndlela yinene ya ku tivhikela i ku va ku tirhisiwa khwatsi mitshikitelo ya ku tivhikela hi yona ka tinsuna kusuhi ni dojimele wa mindyangu ya muganga wa mudumeya xifundzeni xa ximbutsu lomu xifundzankulu gaza yi vulela ku nyikiwa ndhawu ya ku va yi rima ka yona ni ku va yi hakeriwa hi lani kunene hikuva miganga va nga le ka yoho yi nyikeliwe ka nkomponi ya mugodi ya tiko la xina Denshen 10 lamalembe ndzhaku ka loko mindyangu leyi yi ve yi chololoka tolo na ya nyikela an'wadi ka mfumo wa xifundza xa ximbutsu ku va ku landziwa timfanelo ta yona nyamuntlha xifundzankulu inyambani ku game dyondzo yi nga nyikeliwa hi vafambisi va minti ya kufundisa mintirho va xifundzankulu Cabo Delgado Nampula Inyambani ni Maputo Jones leyi yi endliwa ka makungu ya ku cinca ka ta kufundisa mintirho yi nga karhi yi landziwa lomu tikweni i karhi yi famba khwatsi mintirho ya ku engetela xitrato xipatsaka Mozambique ni tiko la Afrika-Dzonga vhiki leli ku ta sangula a ntirho wa ku va ku khuleketeliwa a swigotso ka Blue Wall kumekaka amahlantsweni xiyenge xa maphorisa ya ku vonelela mafambelo exitiratwini xa xikuvala hi ku va vachayeli va mimovha va nga nyikani ndhawu lomu xitiratwini ku va va teka kumbe va chikisa vanhu ka tindhawu leti va tekaka kumbe va chikisaka toho vanhu Diclosiano Matsimbi wa komandu la maphorisa a vula ku va ku ta khatisiwa hinkwavo vafambisi va mimovha ya ntleketlo va nga ta kumiwaka na vasivela van'wani lomu xitiratwini mutlhavukanisi wa ta majuvani xifundzankulu Maputo Helena Magaya a vula ku va mintirho hi leyi nga karhi yi famba khwazi hambileswi va nga karhi va kumeka a kule ni livala la ku tlanga ka loho mingisito kurenzeka lawa mahungu ya xitiku xa dzongeni.

0: Em que se é de 22 horas na 10 minutos, em Carlo Lumpele, temos também que cobertar, fixarão na segurança rodoviária, Ramba, Rema, Angela, o Nactor, o Antiro, Rostino, Botela, Botela, Lipelili, e o Aima, o Ongumi, Pamela Caona, e Pamisa Quini, as fontes com o Ganza, Maposo, na Yambana.
1: Zenga mkisetuwa Radio Msambiki, zonge indikatiku ikulosa niku kwa ezela eka nukono kulo u njikela ku Jones, mailatu mahambela madene, shi tara tuini. Ndako na nyamunt, itava ilavisa kale titel nako ni mahambela manene, ngupufula na kakula kunyika Jones wa tungwani, mailatu kuba vativa kufamba intela le inene, kambe na Claudio Masingi, ilana adaku na atlamsela, lishike ingantiru taku na ulanziwa. Imaphoyisa
2: ekuranga loko losa avayingiseti va Radio Mozambique kunkwavo ku hlale swingo a xitaratwini antirukulu hi nga na wona hikuva hi mpatsana hinkwerhu ku va hi hilisa tinghozi ta mimovha na hi konta swi ngopfungopfu na vatsongwana leswi vatsongwana va fanele ku ti vonela ka swona ku va a nga ve ku famba kumbe a nga ve ku chapela i ku va va xixima enawu wa xitarato va wu hlonipha leswaku va hambiloko va lava ku chapela va fanele va landza swa ku va yanga valiwa emachapele manene leswa kuva vativikela eka tinghosi ta mimovha ta kuva va chayisiwa hikusa minkarhi yin'wana hi vona vatsongwana vanyingi loko va li karhi va famba exitaratwini va nga xiximi minawu ya xitarato a nga ve ku chapela a nga ve ku va kumbe va famba minkarhi yin'wana van'wana va tshama exitaratwini va tlanga kona va belana mabola va endla hinkwaswo se hi leswi hi nga swixiximaka ku va hi tivikela eka tinghozi ta mimovha a maphoyisa lomu xitaratwini ku hinkwaku mana ntirhokulu wa ku va u dyondzisa evatsongwani mayelana na mafambelo manene swin'we mahanyelo manene exitaratwini a vatsongwani hi va landza xikolweni ya hi ya va fundisa kona hi va nyimele xitaratwini ntsena hi rhanga ku va landza xikolweni ya hi ya va dyondzisa swa ku va loko va lava ku famba xitaratwini a fafambi tlhelo ra vona lela xinene leswaku va va ta kota ku vona movha lowu taka hi phambeni ka vona hikusa loko va fambe hi tlhelo ra vona la xibaba a movha a va nga ta swi kota ku va va wu vona lowu taka hi se phambeni ka vona loko u ta ta endzhaku ka vona se swi ta kota ku va wu va chayisa na va nga wu voni kasi loko va wu tuvuka movha u ta hiseni a phambeni ka vona loko u fambe tlhelo ra xibaba loko u ri ka paseyo swi ta kota ku va loko movha u tshika u ehla nkova u tsindza ku travhara antsongwani a ta swi kota ku va a baleka ndhawu liya leswaku va a nga chayisiwi kambe loko a wu veka ndzhaku movha a nga ta swi kota ku vona kusa a hava ntsongwani loyi a nga na matihlo ya ku cuvuka ndzhaku a vona nchumu se a movha yi fanele ku va yi veka phambeni yi tlhela yi dyondzisa mayelana na machapelo ya xitarato loko munhu a lava ku chapela xitarato a tikumeka mindzhadindzha ta ku basa na cuka matlhelo hinkwawo leswaku va ku ta movha kumbe ku timovha loko hi lava ku chapela xitarato a tlhari la hina leli nga susa ku ntsongwani li nga suka vutomi la ntsongwani xitaratwini i movha hi lexi hi xi vonelelaka hi ntamu leswaku va hi tivhikela etinghozi leti hi pumba a ku tshama xitaratwini a va landza vatsongwani van'wana hambiloko mabazala va tshaka ku va huma exikolweni va teka swidyondzisani va famba va rhendzelekela va xavisa na hi va dyondzisa swa ku loko mi lava ku xavisa mi nga hlunguteni mimovha mahani leswaku mi lava ndhawu mi tshama leswaku vanhu va tata laha mi nga kona leswaku va ta xava leswi mi xavisaka swona n'wina mi nga hlunguli mimovha hi dyondzisa vatsongwana hi tindlela hinkwato hambi kerekeni a va landza vatsongwana van'wana tikereka tin'wana tidala li fundzisaka vatsongwana a famba nakona va fika hi fundisa swa ku va fanele ku va hanyisa ku yini hi xichavu xihi xa kona va fanele ku xi kuma loko va le xitaratwini loko para va hlonipha enawu wa xitarato
1: makuseti swi na risima ngopfu swinene ku va u hlonipha leswi swi yelanaka ni mafambela manene exitaratwini loko ke u lava u tlulela u va u swi tiva leswaku va u fanele ku va u cuvuka khwatsi nakona ke na u cuvuka a tlhelo la xinene ku vona leswaku va a ku timovha xana na u cuvuka la xibaba uga u cuvuka la xinene hikwalani ke u nga tlulelaku loko ku nga timovha kambe loko u fika makarhi ka xitarato u fanele ku va u tlhela kambe u cuka a tlhelo ya xibaba leswaku wake a movha lowuya a wu le kule a wu se na fika la kusuhani swa yenela ku u nga hetisela ku tlulela ke hikusa loko ke kunene wa le kusuhani wa swi kota leswaku va ke u nyima laya ka ntsandzelo wuya na wa ku basa nga kona lapha kati ka xitarato kola ke mixer wa hlengela leswaku va ku helisiwa a timangu ta mimovha kambe Claudio Masinge nga burapuwa wa hina lweyi a siyaku ntsatsikilowo
2: leswi va faneleke ku swi endla ngopfungopfu vatswari va hina va fambisaka mimovha va fanele va hlonipha emufambi wa xitarato ngopfungopfu vatsongwana va fanele va hloniphiwa ngopfu leswaku va loko va le hikuva loko va le xitaratwini a vatsongwana va hina a va na dyondzo ya ku va xitaratwini a masinali hinkwawo ma nga kona mabala yini a dyondzisa hina maphorisa vatsongwana eswikolweni tikerekeni mabazara ni lomu ka ku tala vanhu loko va huma exikolweni a tshika va kuma maparaji va dyondzisa se ni va vatswari va fanele va teka tlhelo leli va dyondzisa ntsongwana a loko va fika lomu ka mindzhadzala ku basa loko ntsongwana lawu chapela xitarato va fanele va pumba a ku tsutsumisa mimovha va nga khulumi hi telefoni loko va fambisa movha leswaku va nga tshuka va khohlwa minkarhi yin'wani swa ku laya ka chapela vanhu hi ku twa bulu tsakisa telefoni va cuvuka ngopfungopfu etindhawu leti ti vanhu va chapelaka hi tona leswaku va tihlonipha va tlhela va hlonipha emthetho wa xitarato hinkwaswo leswi hi ku pumba etinghozi ta mimovha ta ku chayisiwa ka vatsongwana
1: ku rhandzaka varadio mosambique ke va ta kola ni nokonoko lowu wu tisaku johns mayelano ni mafambela manene switaratwini nyamuhla ke yi kongomeke ngopfungopfu ka vatsongwana mayelano ku dyondzisa ta mafambela manene switaratwini nakona swi na risima ku va wena mutswele u teka ntsongwana ni mu heleketa leswaku va a ya tlulela a xitarato u tlhela kambe loko ke u mudyondzisa mayelano ta mafambela manene switaratwini u mu byela leswaku va a fanela ku va a fambela tlhelo la xinene i nga tlheleli ke mpela a cuka naku ni movha leswaku va a ta kuma ku vona leswaku va a movha u famba njhani a ku va hambukana hi ndlela yi ya kona yi amukela ku salisiwa ka Roxtino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisana kunaku lowu.

Niki setse le karitwa xitende lexi xinga kwapiwolana hi wachani ange he paratera wa huma sikongo hi ndabelo yo tuma sibejela wa gulelika makiset sivinti duas horas na 30 minutos matirela hina swo swima hi koka ku va hi nghena ka mintirho ya wukoli na hi tlhela hi rhambana ku tirhwa ntirho Francisco Nsimbeni.

0: Mutsiti woyo kanungloko wa vukuli imvulu wa vikileli kukombisiwe ka batsamiti ku governor muntsha wa Xifundza Nkulu Gaza tatana Alfeu Nkuna inhlini ka nhlokomhaka leyi vukuli la radio Msambiki lingise kunyimela ka mitlhangano ya xitshungu Xifundza Nkulu Gaza mayelano ni vurhangeli lintshwa Indla leyi ibule na tatana Carlos Mula na kombisa mitlhangano ya xitshungu lani hi kumeke ni mavonela mayelano ni kunyimela ka vona ku hlayiseni ka vutomi lava tshamitiku hi ku sungula Carlos Mula a vula ku va governador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a cuvuka tindzima seti landziweke ku va a kota ku ya mahlweni
1: ka murhangeli wa nyuwani wa provhinsi ya la ka Gaza nkulukumba governador a lexi xi nyimelaku hileswaku a fanele ku xopaxopa swa ku hi swihi leswi murhangeli loyi a mi sivaku a nga swi endla ku a swi kongomisa swa phambeni leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambeni a ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va va pumba a wuxambaji corruption a ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni a ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha li koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi a ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaku hi ku hantla swi nga onheteliwa hi ndhambi a xitshungu xi la mfumo ni kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwe vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina hi la ku ta
0: loko ya mahlweni Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiku hi ntshimatshima ku lomu Xifundza Nkulu Gaza ku ka nhlokomhaka leyi governador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiku lomigangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona
1: a xenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hemwe a murhangeli loyi wa tiko leyi a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xi tshami lexi a nga ta xi tshamela xa hisa a nga tshuka xi tshamela a nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya bachi ya hembe a teka bachi ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu nga bala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa swivilelo swa xitshungu a hi la ta swi kota hikuva hinkwaswo swi nga mandleni yakwe swo tala ka tiko la hina swi le mandleni ya mfumo wa le mati makulu governor central kambe loko a li kusuhani ni xitshungu a nga tshika swin'wani a swi kota ku swi endla ni ku kombela ni ku tsatsiya mfumo wa le mati makulu a le xitshungu xi rila ku fana na ni xitshungu xa le ximbutsu hi mareya ya xibezadi ya ximbutsu ku la ka le kusuhani a swi twisisa xi swi twa swa ku o tsandzeka kambe a kusuhani na hina kambe loko a mfumo wa tiko a tshamela kule ni xitshungu a swilo swi nga ta famba a ta kota van'wani lava nga ndlula eka xoho xi nga va minka xitulu lexi va xi tshamelaka
0: hikuva Xifundza Nkulu Gaza xi nga ni vupfundzi ndzeni ka swin'wani hi ta vurimi swi ni tikelo ku va ku tlakusiwa a nseketelo ka varimi hikuva va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni
1: a wu bindzuli li endliwa hi swigotso a wu bindzuli fana yena ngo nghena kambe wa khale nga li kulumtikweni la ka Gaza ili wa bandla lava vonileli va switirhela swa mfumo assembly ya provincial swin'wani ni swin'wani wa swi tiva kambe kula ku a swi tivisisa sweswo hi ku hi enhloko ya xitimela varimi va pheti va pulundza nalo kasikarhati hi swikarhati se swi vilela yehe a tlhangana ni varimi maxi hi ku hantla hikuva xitulu na pinda xitulu lexa xa hosi lexa xa mintana xi nga minta ku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena ku laka a tlhangana ni varimi a dokudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaka mina hi lexi lexi ni nga ta xi kota maxi ni ta gqwethela ka hosi la le mati makulu ku ta xi lunghisa hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaka eka vurimi kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka mati makulu swi ma ha hi ku mutsandza ku ve yena a kusuhani xitshungu a lwa na xoho a rila na xoho ri ya xipizade ni xibututolo a va ni nchololoko i va malembe madoximili 17 na varila a ku khenyevezi kambe mfumo wu voni la kusuhani na voho a xitshungu lexiya a xitshungu xa maparki national du Lipomp parki national du Banyin xorile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo wu voni la kusuhani maxi a xitshuina a swiharhi naswona swi lava ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo a munhu a lava ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yena kambe ku laka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani kambe loko o mintiwa hi xitshamu lexiya ha swiboli a nga ta siya a xihintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso ka ke ku na pategwani lomu ka tiko lweni mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva pategwani loyi a nga ka nga mi tivanga pategwani a mi siyeli a xihintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va li hlayisaka vanhu va wu hlayisaka museli ni nyamutlha ni lweyi va ku pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswo ku ni hosi hayi ku ku na kamarada ku ni hosi va tshika leswaku kamarada leswi hi leswi mahaku va lahla a thikithi wa mfumo wa mpatsano ni wa prestation de contas a loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada
0: Karl Rimula a vula ku va hi tlhelo la mitlhangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulu Gaza hi ku hlohlotela a ntirhisano wunene ni vatshamitiko lomu migangeni
1: a nseketelo wa hina hi wo lowu wa malembe hi taku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a vatirhi a va nga tshameli a switulu ku va ta ga timali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshameli hi ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaka va nga swi tirhi hi va gwela swa ku a mi swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta vuyisa a munyu aka xitshungu hikuva hina ni tamu lowo hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaku ku lava ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gava nga xurhi hi wu xambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va ta tinyanyani ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaka a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswo a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku yi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume muhungu
0: hi vugamu ka Lujmula hi vito la mitlhangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita ku kulu ka murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza
1: i ku navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu nga le ku tirhela a nkambani wakwe a maha leswi swi tlulaka vanghani leswi hi nyimelaka swo leswo
0: mikisito rhendzeka i ndlela leyi hi fika magamu ka nongoloko wa ta vukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mitlhangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka egovernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna a komisiweke kaba tsamitiku imvulu nga hayela ningoloko obinziliwe uthela kumisiwa a Francis Kunsimbini kavukandlisi la Mariam Ibrahimu ikinsili kuva uvena hina mikseti ya kuramba kuva waya mahlweni ulongoloka ni mtiru ya wash ya Radio Msambiki dzongeni katiko.

Em consonante, 23 horas na 4 minutos, e Kusalishi Engelishi Shakuba Seiba, Ama Shavosalani, Eka Antrisanlu, Wa Sutichi Swazongatiko, Gaza Maputo na Nyambani, Ka Usigra na Muncha, 12 ka Agosto, Walembela, 2026. Sitarwe kama buku le Shaku Hive Kumanala. Swi ta ve kona ka matimu swa ku hi kumanile lana risiku la ku fana ni leli na muntlha leswo hi le a swi feni ka vayingiseti hinkwavo lava va longolokaka ni mintirho ya Radio Mozambique hi va rhandza ngopfu swinene hi tsaka ngopfu swinene hi vona tima wa yimbelela le na yala a ku pfumala Yesu. Yesu ninge tsuki ni mpfumalile ka vutomi ra mina. Naka, Tima.

0: nakulumekiseti kari kuma makumu ka mentor leyi namuntlha tiva leswaku mentor leyi hi katseke switichi swa dzonga tiko na 23:30 hi nkarhi wa ku va hi nghena ka xiyenge xa ku kombisa mahungu na hi le karhi hi tirhisana ni michini ya internationale ka Ultimo Journal ekhansa ngopfu swinene ni kulumingi seti ku va hi longolokile swin'we ka mintirho leyi
1: Moçambique. Hoje sempre projetando Moçambique.